0: na loko mi ni rhandza ni hlayiseni na hanya hi ku loko ni ta fa a ni nga ta n'wi vona na loko se ni ta fa ni nga ta n'wi vona na na hanya mi nga ni byela ku nun'wa leswi kambe loko ni ta fa yo mi ta n'wi xava perfume la ku durha
1: para yini swoswo se você me ama agora em vida, por favor, nos valorizamos enquanto ainda é tempo.